0: Ni ba dibita ya ka ye ino. Ya ta okia. Folenge ya ta okia ro bisimba. Am time ino. Wore ko do, sa sa ko do e ko semi. Na ga ko ndabo, ni ba dibita. Bini ne ngba emo, o kai da ise probatane, no kai se ngama. Imbi. Ba tsugo tsure ya ka, to kwatata gene. No ko no ikere ba gogoya katikati ya babutu tara konda babutu bate kwa wise dimbiza imai zobutu da ingora a kumokwa a imai zobutu da ingora kwa yange ino kibo mu promatanya kia aki promatanya kumbo chetu wabiyo kanga mtibata iya nabiye do wabiyo zikola otama na babutu Agaba promete ya bio shugo yaka kiri tawala. Agami na bio nyop.
1: Oh! Dawala ne akawa e dewe. E dugula e. Ode. Ayo e. Buka ga fage ri baba naga e. Zoya ga balagwalia. Zugula e. Zugula e. E.